manam. Kowe chene manam. Mabonga fe kowe chene manam. Dengaru subani sukale kinaga. Dengaru suban seni sukale kinaga. Dengaru wongunime nyanam babena wongunime.